0: Oyo, senje tadere nduvajire kaba. Sire china wola kakuchiri. Ngolo ngoko yuba, nuba chide. Dele ngoko yuba, taba si atakwa wa kaba tunda. Sire sen. Panilo osu banba tolore biya media ur shingadi ya mare ni be, dama mani be.
1: Nede wa munda kamo mubini na wa. Sepogne yole ala guduwa. Do uyu mayeluwa dene uida ngabe batole tingam uida dene batole ku uida ngunduros kura ngun uida bauduros kura
0: oyo ah nda wey majmara neje naje go file wey wey bale gusa jawno nda wonda kame nang dedde da wonda do wa kui kaibal ngabe ta kuma toilet gudu ga uga chita da dauri ya wika ngabe toilet kodo wira un yana un kwando kodo net ngabe bana se kodo joba bodo jo mundalbo balo tol koy ba ko tad nel nda da paitar nda telecom si wujiba sele sen pabe ma sele sen da ko kide
2: wala batel da dar si wujine to go je palenda asan kero kay club ogne ava dog je signa bare re ad to go be ar je go so je le da duje lo je na duje me de wido de do asan nda allo Ah, nama barcine.
3: Ah,
2: je dona
3: ke farsha
2: ko barcine.
3: Ah, je dona. Ayo maje. Ah, maje. Ko tarlaki rogo faijele. Eh, tonera ala woyon gata. Ata tarjela ega ufale, tago tawuro ufale, mba kagdo uji, kelne doje dar, lada jile gda umaji. Da, men do buwene kari patala toro shi, men li chagri nye wakale asilva.
2: Asilva.
3: Da, mautola la karapana jela ida kutunda, da do kujatu buduga karungo budu.
2: Do karungo budu.
3: Ali kara la wanjirin judu jile dwa umaji, lam jesi chigi ne karasa, kontak mkara toro shi gito. Anda ke target ni lah sih kini gelam tu, kan jadi neng kau dalam hari dunia dia anda dah ngambil target, kan dia boleh do tu. Agak talung ni lah sih
2: kini. Maji, maji. Emak tu target kau kasi lah sih kini tu gue betul itu leh jele itu target itu. Joko leh jadi asal Cairo le kain kula lenda tu gue. Karang di sini lenda tu gue. Joko leh jadi asal Cairo le kain kula lenda. Dagoso la are tokedre aduje gre light gube nejeri la ni lenda logo uibanjigi yana dakaria sanga pale lokin damnaji mui baba lokin damnaji da tugu kare da dende patugu betugu igrie tugu lokinga na legos jele tugu mpake dele jegodoje mata daniel asan kairo di osgile asan di gudu mamde tature tugube parce que mamora l'école ta mar lycée dia da le ngana le gosse jenele le lumia amne mominga mata daniel baram amorsa mari tarama patar karajo kenek tugube sar godni toba de ala ojitugu negi njiglenda ala kari kele gleba ala am tendere rabim demda kula rajudu mam to do docteur kan daji ndone kan daji am tikene veterinaire ala telpa wa nari egine kara egine la dikene ala tel de sem rajudni mam la tarbisidi ndasi sikagmizi nane ji mam to joko seto moso pa munda konde mimme dale mim kundu nejelay de demda agelegne bala pa wa negne lenda egne leida egne le makunde kine kariya kone tugube argodol asan kairo kan kurane lenda to al dok asan kairane lenda jogo se jege karane lengande bayne lenda gerel ebati pa wolne bal dok ne lenda ta kole messi ta kole mais tu bula jiri karedo tugube ngokonsi ngonsi njegirside asan kairo kankula godo kutula nilenda torotu arsinyan dengi tudu njera gosuje ese njera gosuje lai ese dengi tudu tekila tarambi dojidi tukum pankedele asan ndone la tudu teknisyen kite l'ekol gojido kamkarage gojido teknik mebedik sar desenje kudoje kabuje amet ngareje bayrane bless kisi kambaje deadline de tenade logudani je tolle je tugube aragoyne lenda are tugube allo da lokngana lugu seke asan undwale da are ri neji ya tuje radio chat barian page babone da kore mi sito de tugube 61 53 53 20 allo Ah, na baba sine. Wara jule langran tombori ni rata o bardo sine. Martin. Ah, karti ambata. Wara jule lingis lam dirang ba.
4: Ah, maji.
2: Ah.
4: Panase.
2: Ah.
4: Male. Tu kere moga mo pane. Kele ku fazer nora. Kardi toku jumal benole. Mar mi sore ba bo tole bo tore no je la jalole. Mo re mo ba mara mara ko.
2: Duasan.
4: Ile mo bo duasan la masan. Kadi. Je ni da go sine gural men ji ni ago. Kaske kalanu no ya la. Ubu ara amda.
2: ne banji kariwa
4: wala komo mala adu mira be to gi jina wondu
2: ha
4: kawa yi mala mo ma ora ne banji jan ki prana mala ke kam ari jan donko ne di ala ariel ni
2: akasu
4: nem jiga ni ke gosu do nya atan nam jiga ma totale yura la gogu mo gu ida
2: ala tol de wul ala bardu du barbu tol de wul ba
4: bar de malen do ngamel bu ta ngamel ni yar ko yebo man do ngamel bu ngamel ni do ta le ngamel do wel
2: ah wajia
4: to kura marim
2: ta
4: ala wa ro ni ma ke kaske ta munda munzu adam ba kai kai kai kai kai do je ala re to re amas
2: Madi. Merci le Martin quartier Mbata. Wala godule kayro no le torotu arandira gosuje lay kime bega chadene. Bal dok ne lenda asan gudum porancité. Jenu djela ngandu baje tenendu baje diskenegun. Tonege karsi sin bugne abar di bar tole tugu palenda igol jede mede kare alar di singa de tugu bi ala wa da de ngi tudu ngane jege das ne le tonda lasi allo
5: ah
2: ah dondi
5: ami e jum mar si sa si e ko ta
2: na
5: ni e jum bi orna
2: Mie jembe orna quartier Boudelbagar.
5: Ah. Hmm. Ay, tal per ora tu rajina imar.
2: Hmm.
5: Tal sende mondwes par manu trekon.
2: Hmm, brema.
5: Donc, vira ndeinde ngainga alna.
2: Nya madi.
5: Tapi justru tenaga buat ini yang dah manual sokong. Kay. Atau nama murai gol mau mamra.
2: Kam de jira ja jo do jina ti ja jira o ma je sirangwa wita ta maji mbai da da mbonjo na lede maji to guji palenda kudulu asan kairo wone to bal dok bal dok ra ne lenda ton to dogol ba bal dok inai lenda nai kara kara kara kara ba dogre juba alo
6: alo
2: ah na barsi wa radio de lam dirang ba
6: moya
2: ah ngas radio de lam ah dondi na barsi ne
6: wanto maji
2: ah maji
6: mam tonje kor gotar mbay gedum serge
2: ah je kor gotar mbay gedum serge
6: katilum tugra na ka da malu kula de farshade
2: ah sa kar quartier farshade lukulade dondi sito
6: maji nek dongor kuma ra ram gi kar ngil ala wanjin ji kulo ji war gi maje
2: war wa de maje merci
6: ara lu se maram tungu nuna ba ko do dagu tulo kiro le magrelum me ta ba kiro wale le mia
2: maji
6: amum ji ngadorom dane ngi gumam gi da kiro lo pa kan kam ta
2: togro
6: tawla ji ngam to jeli ne bone ala ndike unda ti jeng
2: tobe
6: sala bare nyati to ne bika castel sala ja castel sala le bol mini sample ja castel sa me do se to ka castel sa google
2: dogro
6: ta pakiro to ta to robo pa ola jinga me do jedi ola do ji tara be do ta ga ko su kan do ri ako singaro ya metu ngi uwera tu taga togro kala wanjile ruaga made
2: merci
6: tangambe kara ta tangambe ku panji busule u real ba
2: real ba
6: ngo kom kara pa ndona na kasi unda njwele unda ka unda njwe ba jisa da uchengi zi tuare
2: to talgo mara pa
6: njwele
2: to liel ba
6: dor a to liel lum dor anda ya musha ku tuare
2: ama isa ku dal bale bal doku doje mede wi do yadin yanga
6: ah doku
2: ndwa ga bo ne ku ndan de da kam doje ah
6: me unde nje bakar musu ne dwadu denji dui o mal jibo denji dore ko de to gu nan ma ji gum bal khabra gu ya ta denji kor su ne kara
2: ah latra leidum antoine
6: leidum wa antoine
2: ne kul da o prepare mbata la to
6: den kul ala wa dile wagun ma de da kas kam da dugutu kiro bi kar patag togro kan kam tag tu togro bi le kas kam singal
2: togro nas nege nege alari le nana kar are kam kar la
6: nana kul ala are se ne la ne lo bu la kusla
2: iya kas ndaji ne le mari ku su gedel ba
6: akatul
2: ah kasi ji akapa tu gu ndaji tapa marinda apata tendi
6: apata tendi
2: abo nda panjara anja dogol mbuna
6: dogol mbuna
2: ah
6: da toro le linya bunda Pene pe kwen ya? Me ata da til pene se da fi.
2: Maji.
6: Ba tu lenje ki la mbe rakul panan doro lel to kene gen lem. Ndo me kon to kene gen lem. Ndo ko uka to kene gen lem.
2: Togro.
6: Ba tu lenje ki la kun mbe rakul ta fi.
2: Maji, patu gwe.
6: Da neje lele se ndo ase kare. Da, onda jenje, aja kouri, urje tu. Kalti tu. Urje tu la mi la tandamba kene wane. Da kudu kardi tu makar musi wone ne twade
2: tok
6: ma ne ronjinga ne maram ikar do jimas do kwaro gu ala patu do jimas ki bu awda jiri ka mi ne gosu jiri ikar do jitu da mu da jinju am jimu madam tungun ngina ya me ta mu won jida mu wole ni to ta diga pa pa pa pa kan kam ta diga pa wona kiro goda ta woji ka dinga dode kiro goda pater jibu najibu najibu najibu najibu dinga dode aware kan kam ta me to ro dode
2: to ro de
6: to ta to ro ba wala de ba kare duwa din do ro de igo to donere de wan do re ibo
2: ntar to ro le to target nai dinga uru do wa do do wala
6: wa to do ya torolo linya tona me kwa bona tel tona rolo lafi
2: togro
6: da ronji gal ci damba kar ala warta ru bole bona yiga ala bari da kayo ti a kina kiro ma kiwa ne bu se like ala bari le ala wanti le duwa gan ma de de gi dane kan to gala waja da ko kinga de bi
2: de gerin do al ba do ale to to
6: de gerin do al
2: ah to ko bogo ne gi sin de se do patan de kar
6: to ko na ko da bo gerin do ye ba to su pawe
2: to su pawe wone to gi se se o patan ne le se do ra da kinga na da patan ku di gerel ba
6: Bia.
2: Ah.
6: Ah. Toro linya. Da, na si wo yunyalem. Ala torga sin laiga hunde ndu, jego so ja hunda je.
2: Aha.
6: Pende laiga to nyenye go so je kara. Ala tornya to silem. A si go so ke kam kar ne der. Do maraje. A si ndaji je denga je men do bonda ka tin ndaji je gila chi dana. Da to ta gani an palum amrasi ne woyolum
2: aha
6: da amrasi la ta kara kala ya
2: dogro
6: diri he je fu imba talisi donan ne
2: maji
6: merci le sien
2: merci serge quartier tukra de me dar karene dar farchade awra kula babar si lo kula la babar si ne tukube 61 53 53 20 25 kara do mi kremunda do mi rela do no

0: Oyun sen je tadren duvajire gaba. Sire china wola kakko chidi. Ngolo ngo khoyi ba no ba chidi. Dele ngo khoyi ba ta ba sa ta kwa wa ba tinda. Sire sen. Oh. Pan lo su ban ba to lor be ba dia ur shinga dia mare ne be da ba mani be.
1: Ne de wamunda kan mu bi ne na. Se po ne yole ala guduwa. Do uyu mayelwa dene uida ngabe batole tingam uida dene batole ku uida ngunduros kura ngun uida bauduros kura
0: oyo ah nda wey majbara neje naje ko faile wey bale gusa jawno nda wonda kame nang dede da wonda duwa ku kaibal ngabe ta kuma toilet gudu ga uga chita da dauri ya wika ngabe tole ko do wi na un kwando go ko do net ngabe bana se ko do joba bo do ji mundal bo balu tol ko ibako ko ta dinel nda da paita nda telecom si wuji ba se sen pabe ma se sen da ko kide
2: voilà le kingara le gosti jege wore dor nda ke men ba go consigne go do je kun do le kingara le gosti jege ke de asan kairo le kain kula

ang lokat. Duban ang mugaw. Duranga. Dumatingga. Namatingga. Film singa. Ngar may palangga. Ngar ken. Ay bidunga.